0: ngana re spinali mo si ya moto. Ah!
1: Bane khole sa bonge!
2: Bonge!
3: Bocana, Katia Resnons, son 4.4 FM.